Kung ano ang sabi niya, kaya sa watch o watch ang kulya, kasi daw